Kamusta po kayong lahat mga kaibigan? Ito po si Lucel Camacho, broadcasting live from 5EBI 103.1 FM at sa Digital EBI World sa ating programang Halo-Halo Espesyal. Ako po ay narito para magbigay ng isang oras ng mga katutubong tugtugin na sana ay makapagbigay ng kasiyahan sa inyong lahat habang kayo ay nagpapahinga o kumakain ng pananghalian o habang naghahanda kayong pumasok sa trabaho ngayong hapon. Ngayong hapon patutugtugin namin ang mga awitin ni Martin Rivera with other artists sa kanyang album na pinamagatang Duets with Martin Rivera in Harmony. Ito po ang unang awitin galing sa album na ito.

Yung po ang awitin galing kay Martin Rivera. Ang unang awitin ay isang musical, pero patutukoy natin yung duet mamaya. At yung huling awitin ay duet with Sara Jeronimo. Patutugin natin uli yung susunod ng mga kanta ni Martin Rivera at saka sa mga duets niya with Kyla and Ogie Alcacid.